na wuti ya me ukwoto bedura nnam e bia manya bia chichiru sa ukoko

0: fa na sema no ebrati au aye yi be kura na be fata o binya ko una uti osoro awa ni ti mo hoda na o ni tu a yi ni so tu fu be pri na abike mo na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sen ka fu
1: Oya mi oya
0: kwa puti ebrati yapowa puti yapowa puti My Lord Jesus, you are great. You are mighty. God Jesus.

2018, na sa wangu nusuwa. 2019. Baby, so nyamia oma wa suna jiania. The referee, abu anja siyano. Everybody sing the referee, whoa.

Ede na ka mi e mo profobi. Ye be di po ya de mame. Ede na mi won to many na titi. Na sa ro di na ku bo sha mani mo nya we. Amana o to

Bekadoli balasa kenda yisa. Yadawasi, yadawasi, yadawasi. Oma yenwasi biya. Neye nyahuwa dibi. Eye wumom. Wama ya esa. Enunyam kaw. Ikafu kaw. Zami.

media ye yi be ma enwanya ni na ya wodi o te fi sa wo won me kan jira fu and the setup sa na sha yasia ah.